0: ama noiho te kohi, te nikau, te kohi I nga raupo nei te mea e āhua ruarua noiho nga nikau.
1: Āna. Kia tapahi ngā nikau, hairunga ke I ngā raupo noiho. Ko anga katoatia te whare I te raupo, engari ko ngā nikau, kaiunga te tuani anake. Me haere koe ki te ngahere, te tiki nikau. Me haere koe ki raro ngā rākau nunui. And a kai reira koe I ngā awawa, ka kite koe I ngā nikau e tupu ana.
2: Mai roto ki waho, mai waho ki roto, kua tika haere te whare.
1: A muri te mahi ngā raupo o waho, me kimi ngā raupo anō. Yeah. Whakakia I ngā kuare.
3: Me pēnei mai te kōrero e te whānau, hari te mea me waiho ma te tangata kotahi nā mahi nei, inari, kia kite mai ai koutou te tini o nā tangata mahi nei, kia oti pai ai tēnei mahi.

0: Tūtopa, tūtopa, tūtopa, mai whiti, tūtopa, mai nuku, tūtopa ki te riu o ngā tue, ia ka hukurei te pai tua, ngā huru matahi pū. Ai leira ngā more, ngā take, ngā pū, ngā weu, ngā wānanga, ngā pukenga, ngā tauira. Oi hinuku, oi hirangi. Te pai a ngā take take, ko pūhaurangi, ko homairangi, ko rū, o mutirangi, ko taunga, ko mawake, ko rui, ka korangi, tapu, ko atu, o matu. Whakamaua te pare haruru a rongo. E rongo, whakairingia ki runga, kia tīna, tīna, hui e, tai ki e.
1: E he koi haramai. A haramai rā, ko tiro. Te kuti kuti, te awai, te kuti kuti. Kore ro mai no tui e, ino o te pare mei. Kore ro mai.
0: Ah, ko te ingo te whare nei, ko

ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao, he mea